0: Enkuluze ya magezi sulo yomziki nebye mizanyo. Chenda mnyaka tenye zanya fama radio sapiensia. Yada chikabiri msatu ezibula yo kwele sawo msambu. Sala ya maria gacha misana jetulimu. Iranga tuline Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda. Tuegateko tugenda msala.
1: Mnyele patu inelia mwana anelia mwoyo mtukirivu.
0: Amina.
1: Panjiri jetuevulira kolu alele vude mumaliko. Omutwe ogwe 11, onyole 11 okutuuka ku lwabiri mu omukaaga. Wanjiri eno mpanvuko, awono situjja gisoma yonna. Wabula mukkirize, katujjeyo ebirowoozo nga tugenda tubyebuulirirako, tubeeko naffe kye tuyigamu olunaku olwaleero. Bw'ofuna akadde, wanjiri eno jjajja esomera. Evudde mu Maliko, omutwe ogwe 11, olinyole 11. Okutuuka ku lwabiri mu omukaaga. Ebirowoozo ebikulu ebiri mu vanjiri eno leero ka ngambe nti biri bina. Ekisooka, batulaga Yesu ng'akolimira omuti ogw'omutiini gw'ataasangako kibala. Ekirowoozo ekirala ekyokubiri, ne batulaga Yesu ng'agenze mu kiggwa mu sinagoga n'asangayo abaali batundira mu kiggwa, bw'atyo n'abagobamu. Kino kye kirowoozo ekyokubiri. Ekirowoozo ekyokusatu, Yesu agenda okutuyigiriza ku nsonga y'okukkiriza. Ate n'ekirowoozo ekyokuna kye kigambo ekyokwegayirira. Obudde bunaatukkiriza, katugezeeko okulaba ng'ebirowoozo ebyo tubiyitamu. Olwaleero tusisinkanye Yesu ng'ali Betaniya wamu n'abayigirizwa be. Olw'okubanga enjala yali ebaluma, bwe yalengera omuti ogw'omutiini ogwaliko amakoola n'agutuukako ng'asuubira okusangako ebibala, teyasangako kantu. Kakati kyekyo ekirowoozo ekisooka kye tuyiga, kye tulaba mu vanjiri ey'olwaleero. Kristu bulijjo akozesa embeera y'obudde obwo okubaako ky'ayigiriza. Kakati akozesezza ekifaananyi eky'omuti ogw'omutiini okuli amakoola nga gutojjedde bulungi naye ng'ate tekuli bibala. Obutabaako bibala kabonero ka kibi. Abakristu bangi naffe tuyinza okufaananako omuti okuli amakoola, amakoola nga gatojjedde bulungi naye nga tekuli bibala. Bangi kungulu tweraga nti tuli Abakristu n'ebyekereziya mwatu ne tuba nga tubyetabamu bulungi, naye nga tulinga omuti guli okuli amakoola naye nga gulabika bulungi kungulu naye ng'ate emitima gyaffe tegikyuse. Kakati awo Kristu w'ayagala okututuusa ku vanjiri ey'olwaleero, tuleme okufaanana ng'omuti guli gutojjedde bulungi, guliko ebikoola byonna guddugazisa naye ng'ate tekuli bibala. Omukristu si bw'atyo bw'ateekeddwa okubeera. Ekungulu kuno naaba nga yeeraga nti mu Kristu, ate nga n'ebyekereziya ayinza okuba ng'abyetabamu bulungi naye ng'ate munda mu mutima omuntu oyo takyuse. Bangi emisana obanga bali mu bantu abangi beeraga nti ba Kristu, naye ate bwe buziba obanga bali bokka eyo gye batabamanyi, bantu be bamu be badda mu bya Sitaani. Eno kungulu yeeraga nti mu Kristu mulungi, n'afaanana ng'omuti guli ogw'omutiini gutojjedde bulungi, guliko ebikoola guddugazizza, naye ate nga munda mu mitima gyaffe abooluganda ffe bamu abadda mu bya Sitaani. Olw'obukristu bwabo, olw'obukristu bwe twolesezza emisana, obanga tuli mu bantu abangi, obukristu obwo ne buba nga tebulina makulu. Kristu n'ayagala omuti ogutojjedde obulungi ebikoola naye ng'ate guliko n'ebibala. Y'ensonga lwaki omutiini yagukolimira, kubanga tegwaliko bibala. Tulina n'okubeera Abakristu abannamaddala obudde bwonna, ate buli wantu wabulewo kye batumuumuunyamu. Ebyo byebibala Kristu byayagala okutusangako, ebibala eby'okukkiriza okunywevu, ebibala eby'okwagala, ebibala eby'obugumiikiriza. Bino byonna byebibala Kristu byayagala okutusangako, naye tuleme kweraga kungulu nti tuli abakristu abalungi so nga munda mu mitima gyaffe tetukyuse. Obukristu bwaffe buleme kubeera bwa kwogerera. Leka ebikolwa byaffe ebirungi byebiba bitwogerera nti ddala tuli abakristu. Katugende ku nsonga endala ey'okubiri, eya Kristu agenze mu kiggwa asanzeeyo abo abalimu mu kiggwa nga bali mu kukyonoona. Baali mu kiggwa omukolerwa ebitukuvu ebya Katonda, ate bo nga si bye bakoleramu. Ekiggwa baali bakifudde akatale nga tekikyalina kifo, tekikyali kifo kya kwegayiriramu. Ekifo ekiyamba abantu okwenenya, ekifo ekiyamba abantu okweddamu, ekifo ekiyamba abantu okwogera ne Katonda waabwe, ne Katonda waabwe n'ayogera nabo ne bamuwuliriza, nabo ne babaako kye boogera ne Katonda waabwe. Awo ekiggwa kaakati bano baasanzeemu, gano gonna amakulu gaali gamaze okufa. Ekiggwa baakifuula ekifo eky'okukolerwamu emirimu gy'abantu, okugeza okukoleramu obusuubuzi mu kifo ky'okusinzizaamu Katonda. Kristu yabagoba mu kiggwa, okubagoba mu kiggwa baafaanana ng'omuti ogw'omutiini okutali bibala. Omuti gw'omutiini okutali bibala nga bwe tusoose okukyebuulirirako, abooluganda Kristu yagukolimira. Yagamba nti gye buliva budda tewabangawo alya ku gwe ebibala. Bw'atyo Kristu bwe yakolimira omuti guno. Abatume bwe badda enke.

0: Mulinyalya Patiri, Nelia Mwana, Nelia Mwoyo Mutukirivu.
1: Amina.
0: Enema y'Omukama Yesu Kristu n'okwagala kwa Katonda. N'okussa ekimu kwa Mwoyo Mutukirivu. Bibere na mwe mwena.
1: Nawe bibere nawe.
0: Abooluganda, tweyatulenga bwe tuli abunoonyi. Tulyoke tusaanire okusoma obulungi misa eno. Netondera Katonda omuyinza buli kantu.
1: Nammwe baganda bange.
0: Tinyonoonye nnyo mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayira Maria omutuukirivu emberera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza buli kantu. Atukwatirwa ekisa, atusonyiwe ebibi byaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gw'omusasize.
1: Ayi Mukama gw'omusasize.
0: Ayi Kristu gw'omusasize.
1: Ayi Kristu gw'omusasize.
0: Ayi Mukama gw'omusasize.
1: Ayi Mukama gw'omusasize.
0: Twegayirire. Ayi Mukama, kkiriza okututereereza eby'ensi byonna bigende mirembe. Ate ekereziyawo asanyuke nga bw'ajjumbira empisa ennungi ey'okwagala. Tukikusaba nga tuyita Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wo, aliwo awanga analamulamu naawe ne Mwoyo Omutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amina.
2: Mubere abawanika b'ebirungi bya Katonda ebyali buli ngeri. Essomo erisooka bye tusoma mu bbaluwa embereberye eya Petero omutume. Omutwe ogw'okuna olunnya ogw'omusanvu okutuuka ku lw'ekkumi n'essatu. Abaagalwa ennyo, enkomerero ya byonna teri wala. Awo nno, okwegayirira obulungi, omutima gube mu ddembe. Timubugutana. Naye ekisingira ddala byonna obukulu, mwagalanenga awatali kusalawo, kubanga okwagalana kubika ebibi bingi. Abajja ewammwe, mubayisenga bulungi awatali kwemulugunya. Buli omu ekitone kye yafuna akigabireko munne, era nga bwe kisaanira abawanika. Era nga bwe kisaanira abawanika b'ebirungi bya Katonda ebya buli ngeri. Ng'oyogera ebigambo birabike nti bya Katonda, ng'oyamba buli kimu kikole kyenkana nga Katonda yakulagidde. Katonda alyoka gulumizibwe mu byonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nnyini kitiibwa n'okufuga emirembe n'emirembe. Amiina. Baseruganda, okukalubirirwa okwo kuleme kuba kubawala, kwa kubageza bugeza. Mu ebyo ebibajjira mpaawo kijja. Oba mugabanye kubonaabona kwa Kristu, musanyuke busanyusi. N'ekitiibwa kye bwe kiryeyerula, mulisanyuka, mulijaguza. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda yeebale.
2: Oluyimba olw'okwebuulirira. Ekiddibwamu. Omukama azze okufuga ensi.
1: Omukama azze okufuga ensi.
2: Mwogere mu bakafiri nti, Omukama yalamula, yanyweza enkulungo y'ensi obutanyeenya, afuga amawanga mu bwenkanya. Omukama azze okufuga ensi.
1: Omukama azze okufuga ensi.
2: Eggulu lisanyuke n'ensi ejaguze. Ennyanja ewuume na byonna ebijjuddemu, n'ettale lisagambize na byonna ebirimu, Olwo emiti gy'ekibira gyonna girisanyukira mu maaso g'Omukama kubanga atuuse. Omukama azze okufuga ensi.
1: Omukama azze okufuga ensi.
2: Kubanga azze okufuga ensi, alifuga enkulungo y'ensi mu butuufu, n'abantu mu bwesige bwe. Omukama azze okufuga ensi.
1: Omukama azze okufuga ensi.

0: n'empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusonyiyisa ebibi kino mukikolanga lwa kunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza twatula okuzuukirako. Kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi ey'okulokoka nga tukwebaza. Waatugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, Kereziya abunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, wamu ne Papa waffe Leo XIV n'Omwepisikoopi waffe Pawulo n'abo bonna abaakwawulirwa bonnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gy'oyakayakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abo bonna be wagiyira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanire ogabana ku bulamu obutaggwaawo, okukutenda n'okugulumiza, wamu ne Mariyo Omubeerevu Omutuukirivu Nnyina Katonda, n'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna, nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda Paatiri Omuyinza wa buli kantu, abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu, mu Kristo n'omwete okufuna n'okunaamu naye, era mu ye mufunira buli ttendo na buli kitiibwa, emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga Mukama waffe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira, ye Katonda mwene n'atulagira, tuguma ne tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu,
2: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje, ebyoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu.
0: Otuwe emmere yaffe ya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe
3: nga naffe bwe tusonyiwa abatukolera obubi.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa, tuwone ekibi ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabuka na kumu, nga tulinda okwesima ku watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
2: Gwe Kabaka, gw'obuyinza, gw'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe, naye amaaso go ogazze okukkiriza kwa Kereziyawo, kkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala. Gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
1: Otusaasire. Otuwe emirembe.